0: fantisirina ty maingoa i koa kany angagy nanomboana ny bambonga limba ao ty tsimby ty ato sona brisy londrin dangui na tsindro koa singa lisy rola soa kilo ty mingy nando ty na ligo asy wa go singa wala mbimby ty ndeky loka limby sara nga osy wala wa go singa lena lena mina asangosa on ala koa inga mini na la poso soa mina sangosa on nando ty bana teresi limby wa go singa limby tene asara kusa ni tonne lena le na maratsa sangoso ima d'abord tene na osy Timbi Martineau de que Timbi qui te rend à Pekoti Ndoro Kwa Singasso.
1: Radio Ndeke Luka. Lisoro.
2: Centrafricain wa Bay Africa mi baramon zoni gango nati lisoro na dafono nonde kiluka iba nati yenga susi alundo titene a on titene isinga na tongo nati yenga su ikida beni kota yiti pene a passé na yati batati bongi yesu agana gingo benazo mingi a pousswa zo titene atena tene mingi mobato ngando ti banda terre azo sa tene mingi aga ayiti gingo be ayiti unda gana amineti e akiso menizo alundu atene ni warakwa asara ngu mingi nina siniki na fini me tene suti tene i sartene nduni ya kiti tene i sartene ti zosu mbrimbri pepe tenti tene ni angbana dawa tsara su siya kibemi ndula nduni tenti mbanga fadela isara kusala tsara su ala inga nina nduni me lasu iki sarti tene tongana awa gusinga tenti iba tongana sanguswa sigi a on bungoli azo mingi a manabe nani azo a manabe na tenesu mbagi na mbagi mobazo ki tenteneni tongana simbini zuna chimini group oko le tene na mbachi la tene ba tene ti watakala akina ligi ni pepe a tangani kwa akena lu azo ana tendance tiye danani tenti azo yiti baka ita miracle mingi atana tamina danza pa kwe azo a manabe agitinga ndani zuni pepe azalu lu sartena zo mingi titene a manabe nani ambina zo onda teta tene ka ndeki luka kwa tentene na e akitene titene sou la souci e ki nando titene sou titene i fanala mbrimbri legi ti kwa ta wagusinga na legi ti kwa si sara ambini tena ki dakaso atene redevabilité soit qu'il n'a ti mozu franzi souci fa tene azu souci e ki sala kwa ndu na tertala akinzoni si e ki ri fanala pikoti a isu ki sara titene ala yinga yani zoni mobana legi ti kwa ti sangu souci wagusinga sara anjani aikida ina ligi tanjani afana ligi wa moningi titene motene mbini sangu tongana mbini yasi mopiti ba dafonono oko oko wala mbini ndo kwa sangu oko oko alingi titene sangu ni tongana tiso betu la ye sutifa tene lo veni lo soro ligi so yolingi titene lo tena sangu ni so tene onglo e tongana si lo soro ligi ni alingi ligi ni angbati pe ta tene alimbi tene sulu tene su akita tene atasu silu li tene na kode sulu ye dafonono ndeki luka nando ti tene su kode sulu muti tene tena sangu ni akiti fana wa Bay Africa su kolu su akui ta tene sulu londo pepe me kode su dafonono ndeki luka sanga tene ni akiti fabiani su mbeni wululu atambla na ti vaka tenti sangu swa sigi azo abumbi agbuter tala akpia onkana mbagi ti gobongo agbuter tala akpia ongi azo ki irindu aki unda nyela pasinye nyela simbrimbrisi azo ki gibe tala atene binizo alundu na kwa akita tene wala akita tene pepe na legi ti kwa tawa agusinga akamini kota evenement sa ira tene fe swa si alingi awa agusinga afapikoni na azo mena legi ti sangu ni ti fa tene ba tonga na si ala ba azo abumbi tena ti vaka tonga su si ala ki gibe tala su akita tene tiso benizo afatene ni kuila si lundu ina lege ti sangoni ti fa atene tatene zuna kuila sa lundu pepe tenti ba mina zu mingi akigibesa la teka tenti ensi ndeke luka tenteni mena lege ti sangoni ndeke luka lo fa bianiso koliso akui sa lundu pepe men lo fa tene ti bumbingo ta zuna ti vaka tene tiso benizo atene lo kuisi lo lundu e iti goto le ta wabi Afrika ti tene tonga na sangwa kida ala mayani njoni e ala yeda na peko ti tene su akitena la yo pepe abina sangu sa la maka na dafono ndeki luka si akitena la maso e mungu eda ti tene agindani agipikoni ikina kode so iki ginda ti tene su motene su na ambina zu nde na ndusi na sida e tonga na si ala bana ngui ti sangu su e mu tene na ambina zu so afa tene ala ki nduru na zoni ala ki zo tonga so tout ça me na nzingo ti sango ni tene nga mbrimbri so ye ni alu ti pepe tene ti azo ngba ti gi betsara da ti nga tene na ndu ni zoni ayeke ye so ayeke ga na rumeur laso na ti kodro atene ba azo toso la sigika so azo agu amolenge agu akungba akpe ahon e ba ndu na temps ti akpali so si na Bay Africa atene akole akpe azo akpe ngbi agba ti azo ago ti na ti ngu alenga ti nage ngu pepe ala warakua andaka tene na yeke tene ti wataka akinzuni sila so wabi Afrika leti mwazi tonga na simo inga tenti mini sangu zuni pepe gi nduru na tenti mini zuni tenti sangu mbrimbi wala tonga china dafano ndekiruka sumu inga mbi tenti sangu zuni pepe iza kamina nzoroko tisinga pika singa nimo irindu unda monteme tenti sangu saki tonga na ye kusala tisu ikisara isara mbata wabi Afrika ikilako nduru tikiri na tene na wabi Afrika nandoni akinzoni si lecha wabe Afrika zi nanduti sangu si asangu ti kiri kiri a andala pepe metonga ti sumbi telefoni na tumunda ti kwa singa ti lasu tenti azungbanga ki nanduti teneni ingbala ko ti teni bemendu nanduni na fadi tangani ndia veni la kifa tonga si aki azuti wataka fadi yesu ndia fa tenti azu wataka afangani ti tene a servi lison angina mbele sa kigana piko wabe Afrika ibaki anduti pika mpata asusi liso ti lasu akundani ikitimbi tere na inga ti piko
0: Singila mingi na la Bruce Landry Ndangui, singila ngana wabe Afrika mbongoku na penzeni baluku anono oko zoso sei akina meti tine amani tongaso bala kwa ma asango pendre tonso andona wikipeti teki nandoni pepeti ndembeso eki nantia kwa pati ngombiko jote ileketere tongaso wala iwara amiti dententi kojo asango tinda prusiso laso ikina la poso lango balota tinde sosi ikida
3: L'entière diversité culturelle HMV au Rimari Dondra.
0: Et agent 5h51 minutes, vous venez là de suivre la chronique
3: internationale de
0: ce roi avec Brice Landry Langui. Pour l'instant, ce propos pour le premier bulletin de ce matin.
3: Honorable.
0: Et ce samedi 30 mai 2026. Avec Amity Dani. Le mal centrafricain.

aonda na itati zonu beko so sama toka na pusu na metia so si toka na kichala toka so agana iriti pakara tonga so mature bindu ase wato so zitongo ase wato so maba ase wa adu ala to a mulingino si ake dala ti bina metia se wasunga so kwa ingala tene kapati segino na kwa ti tonta la so si iriti wa ke Georgine Ndia so si loke commerçante la lokai tonga sunga loke sa kusana na bagi ti dans a pas Saint-Martin ti l'Ouganda atenso so si lan lokui lan na langu bayo sanolo o menetin de so si ki da a ke sigane na kwani gi so si a dewe tene lokui lan na tonga sunga a la fa kapati singo kwa na ke sigi na kwa na la inga langu bayo tanolo o ko tin de so si i ki da selon i ta so si a sa a se wana sa arne ge tonga sunga na akesigina na dimanche tonso na 31 mai wala kekire ki la na ndapri na bageti paroisse Saint-Martyr ti l'Ouganda ni tonso apprenant tonso ki muniti gunani na yanga datia asi wana bageti vakati la kwanga voilà so ki na ruelle ti marché la lena lena ex Africa Hotel ala inga ni tonso a unda na itatin zone beko so sema tokana pusu na metia la sosi tokana ki tsala ngonga simbonga bala ko nuna ko na penzini ba lushon nuno utan do da de kiloka ebaso toka undi na ndo da fond de kiloka we clave yoni toka undi na petit consorce toka dape yo a telephone so ke so toka tenene undi awe tinde mbeso toka a undi awe kambe vundu na so kosi ake na ti bundu kan mi ngia na so kosi ake na tinga toka a undi na ndo da fond de kiloka

0: Kozu itaga ki ornila na magit kaka mangulu. Bagasi ornila.
1: Ba, toto.
0: Tungana nyo ornila.
1: Eke apet, toto, ki gripti ma kongola ifa iso.
0: Dwada la tiyaba,
1: eh? Ate, tiyaba, mbasa yi kuhusu suma kokola, pe toto, la kosta dongo.
0: Ake, ingiaba.
1: Negozo menla.
0: Ate, dongfa, toto, adi megozo la.
1: Ngozo na kwa wamine la.
0: Kala, ingba iri, ndozo, minazo ya fashika, ba, eh?
1: Hmm,
0: as na fasha tazungu kwa
1: egimbi na radio nke. Hala mubona pichina zuni ba.
0: Mimu
1: na itandi oksia.
0: Oui.
1: Papa ti ile na mbege ti vuda mbala. Papa ti Freddy. Na mama ti ndi nadi. Nana na nadi tishina katoto.
0: Bon itine kobe nanzi onengata usuku wake mangala kasu.
1: Ne asi toto.
0: Voilà.

0: Élysée na bagiti dara ti la kwanga ibara la ma Élysée.
1: Merci ibara la.
0: Tonga na na bagiti dara ti la kwanga ni.
1: Oui, gena gena ti la kwanga ibara pa ke bien.
0: Ala te gena la so Élysée.
1: A Chelsea gena gari na kaye ya business ati marché. Asa ti bitanga ti ma imiteta si yende za.
0: Dada ti yaba Élysée na garani kala ti yaba.
1: Non, a dit ya da ki ton tle se langa sa ya banda ka te ka ni se pa de sa ya banda na pesa.
0: Ah, ala te lo sa yo yo sing bunga ga muloro.
1: Ah, mira ka no mari me dito do me ndora.
0: Ala munzo ni te ko benasi wana mbage ka.
1: Ko je mundi tumu na bute pa ya rati la kwanga.
0: Oui.
1: Ki tumu a se va yo do to ko e pa ki na vakati go ko muloro. Tumu na se va a sai da na vakati pe tene.
0: Oui.
1: Na sewa yogoto na vakati kwa bato nga na ala kakwe na rabiru ndekeluka
0: iti na singila na mbaketi garati la kwanga
1: merci
0: singila.

0: anisi na bageti bozu da fonde kiluka baranisi
1: merci bara toto toneka
0: il est en gamagoti na kwazo
1: merci iko ibe pa makiri wa kila ikiri yera la so akato
0: don ga de la tiaba
1: dina la pepa
0: adela tiaba
1: adi tiaba me ali ti pa ma nga kiri la di tiaba
0: bon la pepa ga mi asiwa
1: wa merci di bara so na jerve kuta tayer su le mandi di bara air uruku na wali sadin ibni bara ji ya kime na jiriko na wali kilu ibni bara baba zakaria na zakaria kan tanaraka
0: itana singila

0: Patrick na magiti so ibara la ma Patrick.
1: Ibara la mimi na ngali chinga kutazo.
0: Iko ibara la la so sa medina la tegi Patrick na bagi soga.
1: Ah, ilo ndoti sa gimbe ni kokongo ati kokoto lele ke shimbari bikiti mara na gbedi mango za kutazo.
0: Ala tilela ngbagi ti sa gimbe ni babo shoni ko bae dava.
1: Nao kama mi waja gbeti ati kutazo ene.
0: Mama ga sawale popo to lungu ti gozo na kara ko kwa ga bareku.
1: Nila ibina gbeti ati a warenga ti bando do.
0: Ala mu bon appetit na si wa so la ingala.
1: Ngila ko je ni muna na ngaji shinga ka.
0: Ah.
1: Ni muna ibe ti tika ka tika te.
0: Oui.
1: Ni muna na ndale ti tika te zenga la ege ti flat.
0: Mm.
1: Na miti miti le de boa.
0: Oui.
1: Gana bibi ti le de tonga na muja.
0: Mm.
1: Gana de tonga na Johnny ti ibe national.
0: Mhm.
1: Tanga ni muna o di tano di tiko di ne keluka.
0: Voilà, te signa na la. Ali Poupa DiCaprio.

0: Mm. I'm in between the coin between the bona between Allah.
1: Singila. Ngonga si beko miti na penzi ngonga balo suna ndo nyusa. E mula rona peko chungu ngati nesina ngonga okot si beko beko miti na litia kota sangu. Astrid de Bonheur Kolingi, la katera lomo poko na yi.

0: ngonga si bekomiti na pezinga nga balosu na ndoni oku na ti pezinga nga balia ko na ndoni oku ngonga ko ti peko bekomiti alimbi alimbi anda wanda le chasango na nga ti muzu france nga na nga ti kodro le mo gamina si wani keta bon le kete anda le chasango ni bawende ibarala
1: iko ibarala nini toton
0: tonga na nya
1: Supo kanamba ti bombarira toton
0: na magi bombarira tegi na lazo
1: tanga ti retour ti kata ti minye na filibe kereche ti mobai ndati refreshi gira bisi keke na tenti kango ya toton
0: retour na njera ka tonga na nya njera nkangwa
1: nila toton
0: hala bo hala bagamna si waso ingala tina na zoni tinga kobe ya
1: mimuna ikati mitona retour na mbati bombari
0: ah
1: Imuna set mitonga na liji na bati bombari tuna kana yimbu ti keke timburu. Imuna Dani. Imuna mlege ti mitona Ismael.
0: Oui.
1: Imuna mama tala tana Florida. Imuna mara ti mitona bati bombari.
0: Oui.
1: Kangoya na bati beti. Mati de kingara ba. Imuna benefit ti cité de la paix.
0: Oui.
1: Imuna la famille tazuna bangi tana mikira langa ti nyama toton.
0: Itina la singila o?
1: Ah, ndori kwa

ngonga ko tsipe ko be committee na pese ngonga ba le chwana nyo jo ndale tsa soko wangwa ko ndunungu tsala bo bala u bien la ka sara matanga tsifa ngo sile ka matanga tsa ina ebanga zoni matanga nana nando soko leda Elise Miguel banga kuti na ndota bako kutu kusala Orense Ngombe Jeremy Amenendi ala utako na ndota bako kutu na tere DMG na chipo kobe komiti ni la yeke yeke guti ni sina ngonga usati peko be komiti andu wasa ngwaida na piko ni muna la piko tatu kwa

0: bay ki sa to parce que ina ndo sey ki langoda ak njoni ndo pepe la kongo apika ak gar muiso bay so yi dati sarala
1: bakara Maurice Ndusu mimo la singila hein?
0: Singila mingi monsieur journaliste
1: imunga singila mingi na azuko si angbala kwati makwa singa cheso me ko joni si konda ti kwa singa cheso ye ki kiri tene na unda ti mini wa be afrika solo unda na i ye ye sey ki na gonda ti agbe paso sey ki bagigi na ngwe ti pika ngo ti munza pa na tonga na si zo ali mi ti tene abata tere ti lo na agbe paso kiri ngo na tene ti te jors severin garba
2: sunga ngo ti beka ay ke mini yeso si ay ke bagigi mingi na tonso si munza pa ay ke londo tongana anga nguchulo abumbi na ya timbinda gbani na ngweso si ambinda so ayke timbi tere ayke sarasi aduye so a irni atene eclair yeso ayke bagigi na pekoti so si tongana apopu so a timbi tera we si alayke sumba bika alimbiti gana ambine ti soni mingi na pekoni kojoni na ndoti azo lo limbiti tene lo sarasi amena zo alimbiti warakwa na pekoti sunga ngotungunza paso nga si amena zo alimbiti warakwale na betala nga na ndoti lichala Atasso sungango chungunza paso agwe directement na terre ti mbeni zoape mais le limbiti terrain loa cc wala loa mbeniye si zo so e kenduru na terre ni alimbiti terrain awara pali na pikoni sungango chungunza pa a petit terrain a futida nga alimbiti terrain a sarasi wa a petit tina mbeni ndo nga lo limbiti terrain lo futi pikango singa wala lo limbiti terrain lo buba a electricité so si a lekerani a choniso a petit gana pikoti sungango chungunza pa aike so lo limbiti terrain lo sarasioni na terre ti zo nga lo limbiti terrain lo buba a so si a nguruzo ngu ako ako akpali ake gana yati dunia na pekoti sosi ngunza pa ake sumba kasi alimbiti tene asara si aminizu awarakwa. Lulimi ngati tene lufuti aye sosi alekereni aye tongana ordinateur ngana asingame. Lulimi ti sarasiwa alimbi ti tene ati nando sosi ndo aole nga alimbi ti tene abuba aye so angurazo. Ti batatere aike nzoni ti tene imu amena kwingwa tere tongana tongana ngunza pa aike londo ti tene apika singa tongana bekwa atongani ti tene asumba ayeke nzoni ti tene e duti na gbe ti da tongana e yeke na ya ti kutukutu ayeke nzoni ti tene e monte avitre ni kue na nduzu nga ayeke nzoni ti tene e duti na mbeni ndo so si ayeke polele pepe wala na ya ti mbeni da so si ayeke na nduzu pepe wala e duti na gbe ti mbeni kota keke wala na tere ti mbeni ye so asara ni na wen pepe tongana e yeke na ya ti da ayeke nzoni ti tene akungba ti kusala so si ayeke branche ayeke nzoni ti tene e zini aye tongana ordinateur nga atelefone so si e za ni na charge nga ayeke nzoni ti tene e evite ti tene e sara kusala na ngu zango paratonnaire na ndö ti da ayeke mbeni ye so alingbi ti tene amu maboko osi ti tene asara si sungango ti ngunza paso alingbi ti tene awara ngangu pepe na ndö ti ndo so e yeke da
1: singila mingi na ala tejor severin garba e bata sese ti kekereke ayeke gi ge si kua singa ti e ti laso ahunzi tongaso singila mingi na azo kue so si amakua singa ni na ndö ti amasini singa e wara mungo maboko ti jan stéphanie bukula e yeke wara tere na hinga ti peko
3: Bata, c'est ce qui est Demain, la terre.
4: Voilà, demain la terre, on dit, ouais, c'est une destin de bonheur, il est singana wabe Afrika kwa mwanzo kwa yeke kutu tene sina ngonga ushoti pe kutu be komite ngonga fadiga wa tere na Sabrina Larissa na Elona na Alexandre Wasango Pasos Dabani Tchala mwana Nyala Nila nyala Yeri mwanzo konila

0: Adjoint de Keluka. La publicité.
1: Awa Be Africa, tongombela so akinda litiala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazokwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazokwe. Danila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko singi singe, kojonu kwesi lango ota alimbi, tikanga lege na kubela tisionga ozo. Ata anzea on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwen dalitiala. Ando kusala tiye akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire nando so akidwa molingida. Nayati bavaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo, lena lena dalimbiti Nigeria, dokusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisina bikwa oku na munga basaba na ndambo tisina munga osio na ndambo tipeko ti bekombite, ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisina bekombite na ndambo, ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando ti zeroko 40 49 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala
0: Radio Ndikeluka ayeke awagusinga bale osio na ndöni na yâ ti akita kodro ti Beafrika.
2: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
3: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
4: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
5: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
6: Honoricha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.

0: ndoni mbambra si lo ye ti su buku mingi atene so lo yeke so na yâ ti buku ti lo ayeke gbungoli ti lo na ndö ti duti ti e ti laso tënë ti ma na ngombe ti kekere yeke ti amasika anga na akpale so si kodro ti e ayeke wara
1: sungo buku ti mbi akomanse depuis temps so mbi yeke molenge na ambeke so mbi e sara tënë ti matanga ti dungo ti babâ na mama ti mbi na pekoni mbi ga mbi hinga yeke voilà si tongana na mbi su buku so mbi peut ti tere tënë na amba ti mbi ala yeke ma ni
0: kongo kapa ti lo na filiga ayeke mbeni lege so si amupasa na lo titene lo fa limo ti kodro ti e beafrika na dunia mobimba
1: si te mbi sara sabango ti e ti beafrika kar mbi ga ye tënë ti ye ti kodro deke tënë mbi fa na azo yeke voilà beafrika yeke mbeni kodro so si lo yeki na gba ti akpale ape me lo yeke na amasika so si ahinga ndo amasika so apeut ti sara kota ye
0: ti alexandrine lao so lo kolo yeke wasungo buku ti beafrika lo gonda ayeso kuâ si masika wali so ayeke sara lo mû lo tongana mbeni tapande na popo ti amasika wali so si ye ayeke su buku na beafrika
2: mbi hinga masika wali so na fango abuku ti lo na gigi pole ti azo abani mbi vo les larmes de samanta ayeke mlingi so asara sabango ti beafrika za si azo kue avo buku ti lo so adiko ni titene asara sabango ti kodro ti e beafrika
0: jasmine soto na ndembe so lo su buku okuâ waya so na popo ni ayeke les larmes de samanta la tendresse et la mort cachée entre nos cris nga na ndembe so lo yeke na ndö ti mbeni pialo so lo yeke tene tënë na ndö ti lisoro ti kubu na yâ ti adama na ngombe ti
3: sango ti awango na kodro wande ti mû zi na asango ni ayeke gbugbungo kangu ti wen ti ligue ti europa si yangba ti boye na ndembe so na mbage ti budapest na popo ti paris saint germain nga na arsenal na ndembe so ala yeke na hungo tere arsenal atukungu oko awe na ndö ti paris saint germain amû zi tongaso awe asango ni kue na ndö da fondo na ndeke luka e kiri singila na ala kuso si aduti kufa deti ma e
4: azo ni ayeke gba ni so ama dafond ndeke luka e mû singila na ala sabo ni ala risa na e lo dafond ndeke luka ngo mene penze ni balako e yeke leke tere e gutere kita awe e mä kuâ singa patara
5: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
6: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafondo na ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
5: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
6: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asio ni asango
5: stop atene mbeni pialo ti dafondo na ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
4: na ndo so ala da sara ama dafond ndeke luka angbenga so fade so alingbi so aye ti tene e zi lege na ala si ala ma kuâ singa patara mbeni kuâ singa so ahon sikia na mbrimbri kuâ singa patara tonganso na lego ti armando yangendi na ndö tënë ti finingo obia ti moluwa
7: zo ni peko ti bekombi tene ala so ayeke ma e todomanga na mbongo e bara ala kue so ala yeke ge nga na kodro wande na ndö gbanda tere wasa wasa wasa liki dafondono ndeke luka liki org ngurubia aza na sese awe ala so si ayeke angbe ye gbia so ayeke na ya ti lengo gbia ti kojo mokonzi ti ngurubia ni félix moluwa so airi na tene moluwa ota so ayeke na ndö ni gbia ti kodro akiri na lo titene lo duti ti koton na kojo gbene gbia ahungo ti agbene gbia ni kue ayeke balo ta na ndö ni use so azo fini ni balako na ndö ni oko alia ni awali yeke gi omene senge gwa yeke londo mbage na mbage ti kasa kandaka na peko ni nga si alondo ti za awali gina rosalem lawson na peko si akiri titene asoro lo mbanga ti so si na ndokua gbeni gbia so ayeke ba tënë ti pendere ndo zoni ando nga na tourisme alondo ti za ni gi na peko si hundangondo ayeke ti so sorongo azo so alingbi ti kiri na hundangondo na gingo be ti awa beafrika na lege ti konomi nzoni duti lekerengo alege nzoni lakoro seni nzoni tengo kobe na ti kodro ni ala lingbi na kuâ ni tënë ti ma na ngombe ti ayeke tongana nyen amasika nga na awali so ayeke mingi ape na ya ni si azia ala da ape so ahanda ala ahandango na tango ti dengo gapa wala ayeke tonyen agrise ala wala ye ni ayeke tongana nyen so gbia ti kodro ade kiri tënë na ndö ni ape so fade ayeke tongana nyen si na yâ ti pikango patara ti e so tongaso e tene na yâ ti yenga so ahon lani yeke kiri na ala so lani e pika patara awe na tënë ti zango na sese pakara moluwa titene ala kiri na ndö ni nyen latambola na nyen latambola lege ni kue pepe elise gimale akiri aga na ti pikango patara ti e so e bara ala e bara nga style bendo ndeni ala
8: kaawenge bendondo
7: ibara arleta mambui abiali ayeke wali poroso nga ala yeke bando na ndö ti société civile na kodro ti beafrika e bara ala mingi william japu e bara ala kota wafango mbeti na sendagi ala yeke

0: Sazukwe.
1: Mbaye ndalitia zukwe, wala tere ndalitia zukwe, kwa singa tindafonono ndeke luka, na lego ti wamba yetiala, jerve lakoso. E kiri wara tere laso ti ma mbenifini mbaye. Laso e ke ma mbaye ti kunda na tere. Ala leke tere tiala, ala zime tiala, mbrimli ala zibe tiala. Si ala limbiti ma toli tiakotara. Ndaliti ake a yiso, abagigi, nango yiso, tongo ndani, adulani da pepe, si kongo ndani, akidwande da pepe.
2: Baye!
3: Yeah!
2: Baye!
3: Yeah!
2: Lisoroi!
3: Yeah!
2: Lisoroi!
3: Yeah!
1: Lani, nango inika, tere na kunda, haki ako tande ko mingi, azuso ala ye tere mingi na popo chala, aye mingi ala ke sangini legi oko. Si na menin dapre, tere na kunda, a mulege chiguti gisusu, na meni kitingu, na yangati yakati tere. Ngo iso ala si, ala leke tere chala, ala zakobe na yangati yongo chala, si ala tonda ti gisusu. Tere a biyongo ti lo nangu kozo, iti gboto. Lo wara susuape. Kunda biti li tonso, lo iti gboto. Lo wara mil kota susu. Tere a kiratara, lo wara susuape. Kunda biti lo nangu tonso bando so, lo wara susu. Tere a bi, lo wara susuape. Kunda iti bi, lo wara susu. Oh, tere a kirabi, lo wara susuape. Kunda iti bi, lo wara susu. Mba so, oh, kota be amu tere, tere a tere mo kunda. Moki mosa yorotu mosa wela igagina yanga tinguti mbiti gitusu mola moko war susu mbiki war susu apenda kitse bon ali muna mbia susu nu kwe epi mule gimo on kunda amwa susu nu kwe tere amwa susu nu kwe na titi kunda kunda amule kifaso ongo tilu na mawa lo inga yisu lo limbiti sa pepe ma legi lo kubuli tilu lutene ali kalu mwa susu nu kwe lo kwe lo tumbani ya usume niki kuhandi na kondro gimo mboko tini singi tonga so niki guti sa tonga nanyi gilu mba ti buli ti tambla to solo mba lo ba mbe ni ketengu lo duti ndozo lo tene bon ala za ni taranga ti tigi susu ibama lo mu yongo ti lo lo binango mo ti baso ina teka lo ba teni susu la lo ti boto so boto mbe ni ketengende tena ah so teni ti lo mu ngende ni lo zani lo duti da lo kiro lo bi yongo ni nangu papa mo baten be kuta susu la da so luiti boto tonso ah lo boto be ni kundi hey lo mu kundi ni lo duti nando tingen de so lo tonda te pika kundi so lo tonda te pika kundi so

0: so bia so aguya si la meti tere si tere tere me goti zo so e bia so mo ba mo tere kunda nde kutini la pe zali kuni basi tere amba kasi lo ti bazo lo tene di kutini mi kunda mo war kunji so na pentri ngende so nan toa kunda tene londo ti boto kini na ti ngula tere tere kunda moyinga tunga na mpina mo imu a yesu kwe igwe na ni na kodro papazu kodro ni kwe akidagi ti mina ininga kora pe o yoyoyo jugwe pere moso mo kumba kunda papa jesu so mo kiri mo gamo tene nye bo kunda loko ti lo zoso loko grisa a chonier yo longba lo yeda de tene bon katonga so ni na tere ani gwei si tere ni gwei ni ibia na kunjiti ni soka sa kodo si azuku ama anda tere loko zuti soni bungoli longba lo tene kunda ba lege so mina mwe musi igaso ayo mingi ni inga mbeni duru lege so tongara imuni ikisi iyo na kodro kunda te tatene tere tene tatene momba ala mu duru lege nao ala gwei ala gwei ala gwei moti baso oh mbeni kota keke ya pungu ya tina ndo ti legi so anda tere inga kwezu kota keke so atina ndo ti legi so legi oko ti tene kunda angoro wala loko na ndo ti keke so si luzu na pikonuka akinda pepe kunda tene meka ikisande to ela tere tere tene no kunda kemo gibeti mungwanga tine mbimbi kuko na ndo ti keke nika mumuna mingendeni mbizanga mbagi ti poko mumuna mbikunjini mbizaka na mbagi ti piko mi famini yongoro keke mi yo na mo mogbuni mi gbotomo mi za mo na ndo ti keke so mi zuka mi kini mi gbuni mi gbotomo mi za mo ka e pi igwa mbini ye ti gingoli ayeke ge kunda tene tere mo kota zo ti ndara bia ni bon be ti mbi agimbi ape so si mi grisa ashoni so kue mo sara na mbi so
1: ngbaye ngbaye lisoroy
0: moye ti ba tere ako na ndö ti keke so awe kunda amu ngendeni amu na lo lo zu lo zaka na mbagi ti poko lo kiri lo ga tere amu kunji so amu na lo lo zu lo zaka na mbagi ti poko lo gue lo fa mbeni yongoro keke lo yoro ni na kunda kunda alu ti lo sanga ngu na nduru gere ti lo so na ngoi so si kunda ga e ti bu keke ni tonso so tere mo zi keke so atia atene kunda zo koko e gelegi ti gue na kodro mbi hon ti mbi awe ngba lo zu lo mu ngende so lo mu kunji so loro na legi ti gungo na kodro kunda tene me tere taa so mari ti sarango ye ti mo la fafadi so mo sa mbeni ye na mbi grisa ni mo kiri oko tere amo legi ahon ti lo awe kunda angbagi angba ti dema tere tere loro ngo mo si na kodro mo gue na yanga da ti mo konji mo tere mo konti ba kunde so kunji so na ngende so mi wara so aga amata bisi ti mbi la mbi na kunda e gue ti gi susu na yanga ti ngu ti lo ndi yeke gbu susu kunda agbu susu ape kota be asara lo lo mu asusu ni kue lo ngba lo tomba mbi mbi laso mbi wara mbeni kete ngu na lege mbi gboto ngende so na kunji so me kunji ni ayeke pika mbeni bia so zo ade ama mara ni lako ape mo konji iri azo ti kodro kue aga si tene mbi e bia na ala mokonzi angba amu yanga na aka pita ti lo iri azo ti kodro kue angba ti ga na yanga da ti mokonzi ti ma bia so tere aga ti e na ala na kunji so lo wara na ya ti ngu anda na ya ti gbakoka kunda angba ti toto lo ngba ti dema si ngongo ndeke ti mu ngo akondo so lo ga ti hon lo ma toto na adema ti kunda si lo ngba lo zu lo hunda kunda lo tene nye la moko debater ti mo tonga so kunda afanda ti demango tere mi na lo kue si ngongo atene tënë ayeke da ape mbi yeke yo mo na ya ti mo moko ti mbi ti tene mbi gue na mo ka na kodro
2: na kodruka azu kwa bumbi tonso mokonji na tere la duti so mwezi ba ngongo aga za tere anda tere afape kodi tene ni na azu ka ndi ya ulo tene vene atene ayini so aketini na ngo iso si ngongo aga ti za kunda na popo za zotozo oh, azu kwa kwa siti de kongo na liju kunda de kunda zo ti kota pe motomba tere lo wara ngenda tulo na kunjilo gati e bia na yi molundo kwa ankor ti gati sa yiki kunda tene nye lutene ngende suna kundizo etini akitilo ape akitini teratene wataka akitini kundane akitimo ape akitini ala mwati buburi yanchu kundini si mkundi atene ala kai kwa kadiso ike sarambe nye zoso si lopika kundini loebia nani anda kundini akitilo sosi kundini yangbana titi tere mkundi atene tere ngo ina akitimo ebia titimo iba na koi sosi mukunzi atene lo ibiaso tere atabeti lo ana tonga na nyelasi kunda akabufa de kunjina lumba lo mukunjini lo kilo mu lo zana mbagi ti pokoni lo ti pika so ku ya kwa kisikia lo pika kwa lutwa kunda mola mki musa yoro tu musa yesu akatoto mpika fadika akatoto lo pika kwa mukunzi atene tere ngoi tuma umjawe mukunjini na kunda lo mukunjiso na kunda kunda muni alekeni pendre kamba niso ana tereni solo zana goti lo mwaji bando lo tonda tipika nga lo tonda tibia tulo

0: kulungenge mukunja mate ne bia ni kunda molamo ke wati kunjiso adutimo tere zana litimo motene tenengo vene aikinzuni pepe Yesu simu warani na legiti vene na mbeni la ande yeni akolondo na titimo ti on sinila angwati tene terso angwati biaso lakwe lakwe titene dabeti isu tenengo vene akinzuni pepe Yesu mu wana legiti vene wana legiti nzi na mbeni la ande akolondo na titimo ti on so aiki tuli cha kutarala e batani na beti ye si elingbi ti sara gigiti agoya yo ala manzoni e yeke wara tere na yenga ti peko ti ma mbeni fini mbai
1: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, davonon ndi siri, ngana simaingo.

0: Ika iba awa be Afrika ki mingi na yachi dangangani magatiso tongana ipika pataka na ala swa ki na yachi dangangani ala swa ki sakusa na yachi dangangani afaso 60% ti ala swa ki guti mutonga na yachi danganga swa ki yazo salundu na bagi ti be Afrika na bagi ti bongi gesi ki guna bagi ka do afaso tongana momwazo balako aki azo mene swa ki na bagi ti be Afrika ti guka na terecha zo osho swa ki amulengi ti kodroni do akembeni swa afaso njoni sango kusala na ipeti tene tonga so ti danganga so na bageti ala swa kilondo na bageti bongi chugu chimu tunga na bageka
1: na gingonda ti a sangoni ala ba bangati si a zoni akigona bageka akienda ti kaingo kobela ti
0: bona mingi ti a kobela so ibak na bageka nga na pekoti pikango pataka ti na ala swa ki a zo so tegacha la songa na ase wa swa dusina tegacha la na poponi mingi akiambe na zo swa ki guka ti tene a suru ya chala wala sala la operation mingi ti a zo swa go na bageka ke nda cha kobela nso nga na mbena ki taketa kobela swa ki saka zo tunga na bela ti deso a mutunga na nigi mingi si a marché pepe wa ambena songo tereso azo aguna cha bina danga ndende a wa sava pepe si azoni a bata la tene aguna na bagika onti tene la goi a wa fini na kubela chala
1: na legita a pika ngopata raso si la pika na wa be Afrika so si alonu na be Afrika ti goti mutunga na mbegika a wa rakwali pepe na fangongu so si a ke mu pasana la tene la go na mbegiti zongo
0: na mangola ala faso tunga na ala sina yanga chingu si ala tena zo ti immigration tene ala kiguna danganga azo ni aki mupasana la tene ala futa gingi jatala ala on ala kiwaga akpale mingi pepe na yachi atambua ya chalani
1: ala susi akina liti danganga per prineti so akina mbegiti zongo atentana na ndoti gwingoti awa be Afrika so ke gomingi na mbegika
0: ipika patara na ala so akina ndoti danganga so la faso akigi yango boku sala so la zana sese jitene agboto azo mingi ala yinga kujoni question ti confiance na yati mungotunga akimbeni so aki yetingiri ngangu mingi ala fana yatene ala zo so aki londo na mbagi ti bongi ti guka akiyambala njoni kujo yesu asara si azo ke guka gba aki yamba zoni njoni epi ake mutunga njoni na zoni tunga na zona ki na yachi sal si mbeni ye avana terechilo pepechilo iye gindo a zona ki gana terechilo ala ki gati mutunga na zoni na ango ini ala ki sara ngya na ala so terechala ki so na ango yuko ala ki na terechala asara si azu a ye mingi chigwika mga chiso yamba ngo ala aki na legini
1: so sila pika patara na ala so ake na liti danganga so ake na mbigi ti zongo so siya wabe Afrika ke guka mingi titene ya mutunga ake a mwini giti koro ti Kongo dipandasi wala kigazwa
0: bona popoti ala soa kisa kusala kaso mingi ni akigi ya mulenge ti Kongo dipandasi meso a pika beti kete to si sika na pika ngopatani igwe warambeni itawali solo ki wa be Afrika solo kisa kusala na yachi ndo kwati laboratoire ti yachi danganga so akiso a pika beti nga ibalo kisa kusala ti lonjoni me tanga cha zoni so kwa kisa kusala kaso akigi a mulenge ti Kongo dipanda
1: na mango wa iso kwa tuso ti fa tene kaingo kobila na batati bongi mini pale ake la si awa be Afrika so ake londo ti guna mbiki ti zongo pepe
0: bo ti te tene kpale ipe ti tene kpale pepe engwa ti a njoni adanganga ke gienga a wanganga so alingbe ti mu maboko na azo nga ti kai kobe ate yachi azo ake da me la hinga na ya ti ndokua ti seni wala na yachi adanganga ye so aire ni confiance ake njoni mingi ye so aire ni accueil kue ake jouer role na ndö ti mungo tongana azo nga na ndö ti tene zo awara seni tongana mo guna danganga si ayamba mo njoni gi dabord gi yamba ngo mo ayi sara si kobela ni akikai na tegatimo na mango ala so aki na ndö ti danganga so la faso ala ki yamba azo ni njoni tongana ala ki yamba azo ni njoni asara si azo aki ga na mbage ti ala mingi nga na mbage ala so aki guka so komo ala wara tonga na kobela ti ala kobela ni akai biani biani ala kiri ambage ti bongi ala yeke tene asewa ti ala ala yeke tene ambeni azo so tere ti ala so si ala yeke gi na akobela so lani akai na mbage ti zongo ala yeke tene azoni e tonso azo ni aguka si aki yamba ala njoni asara si kobela ti ala yeke kai ala yeke kiri gi ala yeke vunga sango na ambeni azo asara si lakue lakue azo ayeke kite ala londo na mbage ti bongi ge ti tene ague akai kobela na tere ti ala na mbage ti zongo
1: singila mingi na ala edoar rogose ndali ti asango ya ti asango so
0: e kue kiri singila na ala gildas
1: na lege ti asango so si e ma awabe Afrika so si ayeke londo mingi na gbata ti bongi ti gue na mbege ti zongo ti mu tonga ayeke ye so alingbi ti tene andube ti akota ti kodro ti ba tongana si alingbi ti tene ale yeke gere ti kusala na ti adanganga nga atënë ti yambango ala so si ayeke na kpale na tere ti ala so ti fa atene ayeke nzoni ala so si ayeke mu maboko na azo na lege ti seni alingbi ti tene akiri aba agere ti akusala so si ala yeke sara ndali ti mungo tonga na amulenge ti kodro akota asango ti e ti laso akondani awe e kiri singila mingi na ala so ayeda ti tene amafade asango so e tene nga singila mingi na orin so Giscard Ngombe.

0: Mingi ti awa be Afrika eke fa nguti ubongi ti gwe na mbigi ti Congo dipanda si mbrimbri na ya ti gbata ti zongo ndo so kala eke gwe ti tene a mutonga na tere tala na mbigi ti ndo ti kaingo kobila so ireni eke père prineti so si ake yamba a mulingi ti koro sese ti be Afrika wagosinga ti Edouard Rogosi agwe na mbigi ka si lutingi tere na awa kobila la so si a gwe na tere ti awa kobila ngana la so si eke sala kusala na ti danganga ti père Prineti et qui m'a picoté à Sangoutilou.
1: Danganga centre hospitalier Père Prineti à Kinape Bata Tizongo, Nayati salle d'attente, Iba Abati Awabe Africa, Aga Timutonga, Nayati chambre de hospitalisation numéro 6, Nandoti Agbobo Oshoso Akege, Utana Poponi Aki Awabe Africa, Ala Kinandoni, Aishatu Adamu, Solondo Najabaruna, Luduti Natereti Tatulo, So Alondo Tisurulu.
2: Gana Marenge Gana Operation, Agageso, Docteur Ti Engoso, Alayam Baimi. Ala sara na ekwa pendere pendere ala yi mingi ala yamba yi a opitan ti abangiso igoiko ala boroi ape ala yamba yi ape ala sara na ekwa iyo ako asoso ayamba yi asara na ekwa iyo ayo yi abai lako ayamba
1: bangatinye silo soro ti gana gbata ti zongo ti mutunga Yunus Adam sewati ako chazo ti kobela lo kiri na tene
3: iga gina bangi atenira pe bolo fango de donc deja opere na Yunus iga na lo kasero pendere
1: Charles Lopoki, sur le bandeau, dans tous les soins infirmiers, na yati dangangaso, lufa, bangatine si, azo ake gamingi, chimutunga.
4: Le premier secret est d'abord là.
5: Quand le secrétaire a kiki yambangozo, petit soin, quand on se petit congo, si pendant que yambaka azo mingi, a ke bini so sarasi azo ake gaka gamingi, kojoni, moyambazo njoni, na pekoni tonga na moutonga na mini zo njoni, si lua, si mi na pekoni, temeti so lo gumbagi na mbagi si lua, pasati wa tonga ni tepe, ake lou si le kuguna tondoni ayo si tonga na beni songa kina kwale si kobela la tere tilo ni kumwane na luwango tene kana bagi ti songo tene ti ake na mdosu kasi yu waralani seni na peko ti kobela ti vite me ti so la kisara kusa la kanjo
6: ar osi la teknisite
1: na mango ala so ake na mdosu danganga so ala Fabiani 60% ti azo ti kobela so ake gage ake awa be Afrika na mdosu 40% ti amo lenge ti Congo dipanda na ki ingo na zongo Edouard Rogosi da foron de Keluka
0: Son zima eke pikoti ya sanguti Edouard Rogosi sosi lo sarani na mbigeti ndoti kaingo kubela ti père Prineti so eke na mbigeti zongo na mbigeti Congo dipandasi ndosoka si awa be Afrika ke gomingi ti tene amutunga na tere tiala tinga tene nzoni na ndoni eke kiri ti tingi tere na Edouard Rogosi na ti pikango patara Edouard e Barala
7: Ibarala Gildas Ibarala sokwa ke ma da foron de Keluka
0: nyela andu betala mbrimbri nye na mbigeti zongo na nibi sosi ala gwe ti tene ala sara kusala so
7: igwe na mbeni tambua chukusa na gbata chizongo so iguisi isu a pikabeti ya kiso iba awa be Afrika mingi akitambua na gbata chizongo si ala kitene yanga chisango ala kifono yesu a pikabeti na mbagi chizongo la
0: nyala mrimbri ya ndubeta la nye si ala wara sanguso singa ala rokoto akambisa nitonga nae
7: mama tene so isa sanguso na ndoni akinayati akamba kusala chiso iguisa na gbata chizongo pepe metunga na wagusinga na tango so isi na yanga chinguti pangigi chiko jutene imumo taifangu iba awa be Afrika mingi ya kinayanga chinguso la kileketeza tena la fangu gunambagi chizongo ngasi na yachi ngosu imote na yani ipika patara na itazo mingi na poponi ala fana iso ala kigunambagi chizongo chiguna tanganga wa chigu chi kai kubea teretala aki iso pika beti inga itene no ilimbi chitene tena ndoni chigichi inga mbanga chinge si azu alundu gina gbata chibongi si ado akuta danganga swa kigizi aki gunambagi chungu titene agu amutu nga teretala waki tonga so si iwara idinto tene itarati batonga na nyesi aini akitambula
0: na mbe ngondo susi la bembe ndu na mbigiti dangangaso ala ba aini akitonga ni awa ba Afrika ni ungo tala ke mingi susi agujite na mutunga na mbigika
7: tatene na dangangaso na singotika iba awa ba Afrika ke mingi na yachi dangangani mbangatiso tonga na ipika patara na ala swaki na yachi dangangani ala swaki saa kusana na yachi dangangani afaso 60% ti ala swaki guji mutunga na yachi dangangaso aki yazo salundu na mbagi ti ba Afrika na mbagi ti bongigi siya kiku na mbagi ka Do afaso tongana mu mwazu balako akiazu meneso akilonda bagi tipe Afrika chigweka na terechazu ushuso akiyamulengi chikodroni do akimbeni yeso afa njoni sango kusala na ipetite netongaso chidangangaso na bageti ala so akilondo na bageti bongi chigwechimu tongana bageka
0: agingonda ti asangoni alaba bangati si azoni akigona bageka akiendalti kaingo kobela ti
7: bona mingi ti akobela so ibak na bageka nga na pekochi pikango pataka china ala so ki azu so terechala songa na asewa so adusi na terechala na poponi mingi akiambe nazo so ki gukati tene a osuru yachala wala sala operation mingi chazo so agona bage ka ki ndacha kobela nso nga na mbena kitaketa kobela so ki sala zo tongana akobela ti deso a mutunga na nigi mingi si a marché pepe wa ambena songo tereso azu agona cha mbena danga ndende a wa sava pepe si azoni a batala tene agona na bage ka nji tene la gwa awa fini na kobela chala
0: na legita apika ngopatara so si ala pika na wa be Afrika so si alonu na be Afrika ti guti mutunga na bage ka awa rakbali pepe na fangongu so si akemu pasana la zitena gona bigiti zongo
7: na mangwala ala faso tonga na ala sina yanga chingusi ala tena zo ti immigration tena ala kiguna danganga azoni ake mu pasana la zitena ala futa gingenja tala ala on ala kiwara akpale mingi pepe na yachi atambua chalani
0: ala sosi akena liti danganga per primeti so akena bigiti zongo atentana ye na nduti gwingoti awa be Afrika so ke gomingi na bigika
7: ipika patara na ala so akena nduti danganga so ala faso akegi yango boku sala so ala zana sese jitene agboto azo mingi ala inga kojoni kisyon ti confiance na yati mungotunga akimbeni so ake etingiri ngangu mingi ala fana yatene ala zo so ake londo na mbagi ti bongi ti gwika akiyambala njoni kojo yeso asaka si azo ke guka gwani aki ambazo ni njoni epi ake mutunga njoni na zoni tunga na zona ki na yati salsi mbeni ye avana terechilo pepechilo ii gindo a zona ki gana terechilo ala ki gati mutunga na zoni na angu ini ala ki sarangia na ala so terechala ki so na angu yuko ala ki na terechala asara si azu a ye mingi chigweka mangachiso yambango ala aki na legeni
0: so sela pika patara na ala so ake na liti danganga so ake na mbigiti zongo so siya wa Afrika kegoka mingi titene ya mutunga ake a mwengiti koro ti Kongo dipandasi wala kigiazwa
7: bona popoti ala so akisa kusala kaso mingi ni akigia mulenge ti Kongo dipandasi meso a pika beti kete to sisika na ali pika ngopatani igi warambeni itawali solo ki wa be Afrika solo ki sa kusala na yati ndo kwa ti laboratoire ti yati danganga so akiso a pika beti nga ibalo lo kisa kusala ti lonjoni me tanga cha zoni so kwa kisa kusala kaso akigi a mulenge ti Kongo dipanda
0: na mango wa iso kwa tusu a ti fa tene kaingo kubila na batati bongi meni pale ke dalasi awa be Afrika so ke londo ti gona bigiti zongo pepe
7: bo ti tete ne pale ai petite ne pale pepe ngwa ti anjonya danganga ke genga a wanganga so limiti mu mabako na zonga ti kai kubya te yesi azwa ke da mela inga na yati ndo kwa ti seni wala na yati danganga yesu a ire ni confiance ake njoni mingi yesu a ire ni accueil kwe ake juero na ndo ti mungo tungana azu nga na ndo ti tenezo awara seni tungana muguna danganga si a yamba monjoni gida bogi yamba ngomo aisaka si kubela ni akikai na teretimo na mango ala so akina nduchi danganga so la faso ala kiyambazo ni njuni tunga na ala kiyambazo ni njuni asaka si azu akigana mbagi chala mingi gana mbagi ala so akikukazu koma ala waratunga na kubela chala kubela na kai biani biani ala kire mbagi tibongi ala kitenase wa chala ala kitenambe nazo so terechala sosi ala kigina kubela sulani akai na mbagi tizongo ala kitenazo ni itoso azu nago kasi akiyambala njuni asaka si kubela chala kikai ala kikigi ala kivunga sangunambe nazo asaka si lakwela kwe azu akikite ala londo mbage ti bongi ge ti tene agwe akai kubela na terecha na mbage ti zongo
0: singila mingi nala Edouard Rogosi ndalti asango yati a sangoso
7: ikwe kiri singila nala Gildas
0: na legiti asangoso si ema a wa be Afrika so si ke londo mingi na batati bongi ti gwe na mbage ti zongo ti mutunga ke iso alingi ti tene a ndubeti a kota si kodro ti ba tongone si alingi ti tene leke gereti kusala nati a danganga nga tenti yambango ala so si ke na pale na terichala sotifa atene ke nzuni ala sosi ke mu maboko na azu na ligiti seni alimiti tene akiri aba agereti akusala sosi ala ke sara lalti mungo tunga na a mulingiti ikodron akota sanguti ti laso a kondani awaye kiri singila mingi na la soi dati tene mafade a sanguso itenga singila mingi na orense jiska rongombe somune maboko na nduti a masini ke ti mitere na ingati pikonda ti mili fini kwa singa alamba nzuni